0: ngoRomeo noJuliet kusho lapha na ke umafakiza umfana omncane umfana ushaya ingoma lapha na ke nenkosi phakathi kungiyena u 4 minutes edu ihora lesi ithathu ubani obavusakho futhi ubavusa lapha na ke ngayiphi ingoma njengoRomeo noJuliet ya uveza ingoma noma uveza abantu bathandakho njengoRomeo noJuliet otherwise izingane zoma bathe intshebe nokamanana balale ngokuthula siyobabona siyeza lapha na ke kwelizakho yangibhalele ku Facebook ungitshela ukuthi uvuso bani ngayiphi lapha na ke ingoma
1: sheshe mkimandla hayi kamba sengumala ana sisifuyi asifuzile ama alarm dai sekuyolondaba le hayi dalo ngoma mntaka mkulu ungadikibali ngathi ntshontsheli ngathi udlala ngaza ungathi unikwa ama-awa amaningi ngathi maningi kakhulu ama-awa ngoba manje siyasuta mfowethu sasuta hayi wenza kakhulu kuthi siyabonga
0: suka kubonga mina qhawe kubonga mina we Mthobisi lapho ngiyakuzwa ngani yakwethu wathi siyasuta wenza kakhulu ngathi

ubube womuntu abonakala manje sathandana kusho umjolisi ngalesikhathi kungu 19 minutes 2 mihora lapha nake lesine before umjolisi ingenimanyuswa la

0: oyithandile via WhatsApp or ku Facebook inanda 88.4 FM update noma ke lapha ya ku TikTok because we are live ku TikTok ngisalende nosifunda ukuthi ke mhlambe ke angijoin avula u TikTok wakhe lapha sivele nje sibe together nomjaji avula wakhe ke mhlambe ke kusasa kuvele kube yithimba nje el live yonke indawo so mlaleli yenza show uthi wengcenye
1: ihlelo anginawo
0: mntu awu kabe ama unawo
1: Inkabi yami ziyafeleze ibani
0: kuleyo. Kumele siyivule nje leyo nto akwazi nje mjaji uhlala.
1: Mina inkabi yami mangavula social media uyazi ukuthi mangiyawavula so kuyohlalwa ngebhola ngana kwethu.
0: Umjaji afisa ukwazi ngebhola sibheke uWorld Cup manje.
1: Mjaji angivulele uplokuzana uthlo yena uTikTok
0: lo. Please ngiyakudinga khona
1: mjaji. Mase ngifuna ukungena lapho. Ehhe ngalezo khathike so bese business show kodwa nje ngiyothi ngince ngihlalele mina bese ngiqopha nje lokhu zandaba evideo lapha ngikhuluma ngendaba yebhola.
0: Plus sibheke nakwi World Cup.
1: Ngiyacabanga yazi ngaya yako ntisingene lapha na ke mina ngifuna ukuthi ngenze into ngihlale ngedwa uningangenza islim mangivula lapho TikTok niyahlasela nina nifika nonke lapha
0: na kanjani mjaji
1: ongafiki yabona nje ngoqala wena
2: ngalokho ngoqala vele mina nginginspirishe lo sengithanda ibhola
1: ade ngoza la ukhuluma la women football usuyilandela wafica ngibuka
0: wadla sfundi
1: siyabonga fana umahluko nje usuku nosuku kumuntu ngamunye maswena kusho ukuthi sibizelwe redweni
0: 4x4 up next singela kuzona lezi ngoma ze 4 asivele sijive esgroove esenje umculo omnandi ke namhlanje pinge Monday happy Monday
3: 4x4 after 4

0: Welcome, Mr. Jess. Let's see popular in the Bayer Little Mbu NFP. Ega Kulugas and Shambe, Egupinje, Onga Paula so far, Usham Shambe, Numu Ukakule, Gexasalalo, Little Mbu, Mvange, Gokse, Washaluganje, Escatin Escamov.
1: Working in Rosushil and Pretu, we send Lalelo Sako, and Oshova Kuluguti, Kate Saikuloma in the Bayer Kambule NFP, Joba Sagwenzanga Lindela, Yakta, Futigak Jela, Futig Sobala. Akuyona into engithusile kakhulu uma ngabe ngiyibona uma ngabe ngizwa mpokakini ngoba leli qembu alikazi libe khona uzinzo kusukela nje emva kokhetho noma ke ngithi nje kusukela emva kokuthi owayengumholi waleli qembu adlula emhlabeni umama okwamagwazi umsibi so ke leyo ndlela alikazi libe khona uzinzo mhlawumbe ke lokho sekwenzeka manje izona iyithelo zalokho.
0: Yes. Mr. Nje, emaqembini ezombusazwe siya sibone kube ngathi kuba maqembu noma sibone engathi kukhona abahamba nonje, kukhona abahamba nogina, kodwa futhi sigqoka umbala owodwa. Mhlawumbe ukusibeka esithombeni leyo nto singathi idalwa yini emaqembini ezombusazwe? Ngingawabala nje abe mhlawumbe mabili mathathu esike sabona kwenzeka kuwona into ecishe ifana naleyo. Ubungathi idalwa yini mhlawumbe into efana naleyo nanokuthi singayilapha ngani?
1: Bakini indlela ya leyo mhlawumbe ngathi into esigcwele political slate noma le yamakhempu njengoba usoshilo kube khona abantu abahamba nonje khona abahamba nogine khona abahamba nonzuza eqenjini elilodwa ibangwa yini ke leyo nto iphutha elifike lenzeke elokuthi lifike iqembu kukhethwe umholi lo mholi bese bamkhulu adlule iqembu inkinga yokuqala ke leyo ekugcina ibanga iyinkinga emaqenjini amaningi sibonile ngaphambi kokhetho ikakhulukazi ukuvela kweqembu lomkhondo wesizwe kwenze nje sibonelo ngalo ukuthi ukuhamba ka-former president Jacob Zuma kuvuleke iqembu lomkhondo wesizwe kudala ukuthi ANC ilahlekelwe amandla into ejwayelekileke nakamanye amaqembu singayivimba kanjani nalo yonto ngoba kusuke kusetshenzwa ngedocument eyodwa iconstitution iyodwa iqembu linye ama guidelines yonke into iyodwa kodwa into njengamanje inkinga emaqenjini ile ye power bonke abantu bafisa ipower bonke abantu bafisa ukuholwa ukuhola kodwa bafisa ukuholwa uthi umuntu esalidwa ekulo position la kuyona usefuna iposition yomuntu ongenhla kwakhe iyona ke inkinga njengamanje kwepolitiki esibhekene nayo naleke yama resources ngoba le yama resources umuntu uma bese emandleni yilabo abakhona kumandla ama resources not amandla epolitiki kuphela kodwa nakuma resources ikakhulukazi labo kahulumeni iyona ke inkinga le esithola esenza ukuthi sibe la sikhona ke njengamanje eqenjini ke vele lisuke lingazinzile futhi lingenzi kahle njengeqembu le NFP ilawo ubona khona ukuthi inkinga zibe enkulu kakhulu nalawo futhi ezoba imbengela kakhulu ukuthi iqembu lingenzi kahle engakusho mina mfoka gine manje nomlalelo ukuthi ilona thuba lokugcina lokuphefumula ku-NFP lokhu emva kokhetho sizobe singakhulumi nge-NFP ngo-2029 i-NFP izobe ingekho ngoba vele ayikho kumanje sikhuluma nawe ku-national so lokho kuyakutshela-ke njengamanje ukuthi sibonile kusula amakhansela amaningi kakhulukazi lapha ngomkhansi komkhandlu wasezululand noma laphana ezululand amaqembu amakhansela esule ekhundleni so lokho kuyakutshela ukuthi inkinga inkulu kakhulu eqenjeni futhi ibanga ubuholi ke obukhona njengamanje uma ngabe kuzohlola ukuthi abantu besigunga esiphezulu bayaxoshwa kanje ngesikhathi esisodwa kuyabonakala ukuthi i-crisis leyo njengamanje sibhekene nayo noma ke ngithi i-NFP ebhekene nayo ngaphansi kobuholi kabanina kamnumzane u-Ivan Bansi ongumongameli weqembu.
0: Yes.
1: So iqembu okusho ukuthi ngezinye indlela masibheka njengamanje singabheka nje ngendlela ecacile umnumzane uBansi mkhulu kuneqembu ngoba ukwazi uku-influencer ukuthi kuxoshwe amalungu e-NEC esigungu esiphezulu.
0: Yes. Mr. Nje ngifisa ukubheka lapha yana ikakhulukazi sike sabona sizwe ngandlebenye ukuthi uMamumbali uzophonsa inselele phonsele ukuxoshwa kwakhe eqenjini siphinde futhi ngifisa ukuthola ukuthi labo abaxoshiwe singabona yini bekuphonsela inselele ukuxoshwa kwabo nanokuthi ke lesinqumo lesokuthi uthathe udaba lokuxoshwa kwakhe eqenjini ukusiphonsela inselelo kuyasebenza yini Mr. Nje ekugcineni it's just that akukho la ngikhumbula.

0: lezo mfuka kine othi mangabubheka ukuthi besabisa abantu baseningizimu Afrika ngoba kwakuyokusabisa le ukuthi abantu baseningizimu Afrika bayabasabisa njengamanje mina sebebona ukuthi abantu baseningizimu Afrika bakhulumana sibabona ukuthi abantu baseningizimu Afrika ayikho kwenye into oshawa ngayo uzoshawa ngevote bayazivela ukuthi uma ngabe ngempela bengavange bazile leso statement basiretract leso statement basihoxise noma baqhamuke nendlela yokhoxisa leso statement indirect kuzobe kusho ukuthini lokho njoba kiyokhethweni la ngoNovember bevele bazi ukuthi abekho manje emandleni ngemajority ngokwemajority ngazi izimo ezifana nazo lezi.
1: Yes, Mr. Nje, ngifisa ukuthi mhlambe ngaphambi ukuthi siphethe ingxoxo yethu ezombusazweni. Umengameli uveze ukuthi akekho ovumeleke ukumisa umuntu embuza ama-documents emgwaqini noma igephi ngaphandle kwamaphoyisa. Amaphoyisa ngike ngakhuluma nawo athi nawo awakwazi ukukumisa kubuze ngaphandle kwa-Home Affairs eduzane ngoba kufanele ukuthi bathi uma bekubuza la baphinde bakufake la kwa-Home Affairs bese Home Affairs uyaqinisekisa bese kuyikhani bekubopha bona. Into engathi ngayizwi kanjalo. So ngabe lokho kusho ukuthi abenza lokho noma babuza abantu emgwaqeni bazoboshwa yini noma lokho kusho ukuthi mhlambe bazothathile inyathelo njalo njalo noma kupho ngakusho mhlambe regards to this statement.
0: Ngokugcine lokho kucacile mfowethu ukuthi ngempela kuyiqiniso lelo lokuthi awukwazi ukubuza umuntu emgwaqweni nje ukuthi unalo akaveze i-ID yakhe noma ke akaveze i-passport ukuthi useningizimu Afrika ngokusemthethweni yini ungelona iphoyisa akukho emthethweni lokho siphinde ngize kulokwesibili okushoyo ukuthi amaphoyisa asho njalo ukuthi akakwazi ukumisa umuntu amseshe bengekho abaka-Home Affairs eduze aqinisileke futhi amaphoyisa lokhu kusuyakubona-ke phakini ukuthi le nto engihlale ngisho ukuthi izinto ey'khona noma ama-policies akhona akhona for the sake of compliance ngoba uma ngabe iphoyisa lingeke likwazi kusho ukuthi umuntu ordinary njengawe noma njengami nawe ngeke azakwazi kuwesi kakhulu kuyena zonke izinto bazenza kufanele omunye umuntu angakwazi ukuthi kusebenze omunye umuntu nomunye umuntu kufanele angakwazi ukwenza umsebenzi wakhe ngoba kufanele ukuze kube khona omunye umuntu ingakho ke siyithola sekuyila sikule situation ekhona njengamanje eSouth Africa senze kwenziwa into for the sake of compliance but not for the sake of purpose ukuthi i-purpose yayo fanele isebenze kanje yini esifisa ukuachieve ngayo uma ngabe siphila noma sizazophila ngaphansi kwale situation kuyasho mfoka gini nomlaleli ukuthi azikho izinto esiyokwazi ukuthi siyilungise ngendlela la efanelekile siyohlala sikanje kodwa nje mawuthola ukuthi ngokwemthetho kubhaliwe yonke into but mase kuqhamuka ngalento ekuthiwa sibifanele kuthiwa implementation ukuthi siya implement izinto ila kungenzeki khona for game iyona ke inkinga esibhekene nayo njengamanje uma ngabe kunjalo mina ke uma ngabe kunjalo ke singiyabona ukuthi ngeke silweke le yabantu bokufika uma ngabe kudinge ku Home Affairs ngoba Home Affairs umtholi phela noma yithu for game.
1: Yes, Mr. Nje, sake sakhuluma nge-Capital Legacy, sakhuluma indaba yokuthi kune-protected will. Ngiyalazi igama elithi will, kodwa angazi ukuthi alamana kanjani no-protected will. Awusichazele kafushane ukuthi yini nithi protected, nanokuthi ihluke ngani le e-protected, bese usitshela ukuthi sinithola kanjani lapha e-Capital Legacy.
0: Mfokini angibonga kakhulu njengoba usushile mfokini Capital Legacy sinewili amawili ahlukeneyo but eyase-Capital Legacy mfokini i-protected kungani sithi protected na ingoba i-free iwili bese ke ibe nama-option amathathu la okhetha khona wena option yokuqala u-350,000 yesibili kuzoba u-750 bese kuba ka 2 million why kushiwo kanjalo-ke mfokini nayo-ke izinto njengoba sithi i-protected iwili njengoba sithi protected nje wena uya contributor according to ukuthi kuphi la uchoose khona lokhu sengilila sengabalile ama-option amathathu sengiwabalile okuzothi-ke mfokagini uma ngabe sekuwukuthi awusekho emhlabeni ngoba iwili yakho phela ichazwa iwili mhlawu ungasekho emhlabeni
1: yes.
0: Sekuphuma iy'mali zakho lekhasimtashini yasemsebenzini ama-investment akho zonke iy'mali zakho ey'khona zezo iy'mali ziyathekswa mfokagini unabantu bakweletayo konke lokhu ungase ukucabange la imali yakho efanele kuye khona ama-investment akho uma siphuma imali iyathekswa imali yasemsebenzini yakho iyathekswa imali nje onayo mhlawumbe ngabe ibhizinisi noma izothekswa leyo mali
1: yes.
0: So njengoba sithi protected-ke nayo-ke into eyenzekayo leso sikhwama leso obukade ucontributha kusona imali ma usazi sefuna imali yakhe sizothi thatha la ugine nayo imali yakhe simnikeze kuleso sikhwama afike ubani lo uphume i-investment yakho futhi nanjalo ize

athola ukuthi mhlawumbe mayichama kuba buhlungu athi mayiqala ukuchama sengathangama ngendlela ezwangayo ubuhlungu omunye kuphazamiseke indlela yokuchama uthola ukuthi ebusuku usechama njalo omunye aze asole ukuthi unoshukela athi maya wenza ushukela uthola ushukela ku right kodwa nje ukuchama kwakhe uchama kakhulu ena ebusuku mhlawumbe emchameni wakhe kube negazi noma mhlawumbe mengabe senkonzweni kungabi right kahle kube nobuhlungu uma ngabe ena enza inkonzo yakhe uthola ukuthi ena nomdlandla uma ngabe ena enza inkonzo leyo cansi ayisabi yinhle umhlabi ushesha afike kuvuthondaba so konke lokho kuba inkinga uma ngabe sekonakele kulendlala yesinye uthola ukuthi ena omunye uba neqolo elibhlungu kube nezinhlungu ukuthi nalanje sibeletho sakhe isinye sakhe so ngashuthi sibeletho ngoba umuntu esilisa esinye sakhe kube nemhlungu angazazi ukuthi zivelaphi ebe ena engaba engalimalanga so ilezo zimpawuke ezijwayelekile nokuthi ena umuntu angaziqaphela lezo mpawu uma enazo asukume abheke ukuthi ngabe kwenze njani abantu ke abasengcupheni yokuthi ena bathole lokhu abantu mhlambe okusukela eminyakeni ye-40 kuyaphezulu kodwa ngokocwaningo ke kuyatholakala ukuthi manje nabantu abaneminyaka kusukela ku-35 years kuyaphezulu sebeyaba nalesi sifo se-cancer yendlala yesinye kumuntu wesilisa mhlawumbe yalapheka yini ke okay mhlawumbe ngingakadluli ukuthi abasengcupheni ngithe abantu kusukela eminyakeni ye-40 kuyaphezulu abantu mhlawumbe abathatha ena amahlala khona lokho sikubiza ngo-chronic medication umuntu mhlawumbe omkhulu ngesidumbu laba sithi ba-obese mhlawumbe ngaba abantu abaphuzayo ngaba abantu ababhemayo labo bantu basengcupheni ukuthi bangasithola benalesi sifo siyalapheka yini ke lesi sifo lesi sifo uma ngabe usisheshe satholakala siyalapheka ingakho siyasikhuthaze ukuthi abantu kusukela eminyakeni ye-40 umuntu akangalindi ukuthi kuze kube khona into ayizwayo akahambe nje ayoyihlola ukuthi ngabe akanaso yini kakhulu uma ngabe kukhona akusola solayo kodwa asifuni ukuthi umuntu alinde kuze kube nezimpawu ngoba into uma seze yaphatha akulula ukuthi ena yelapheke so kubalula ukuthi umuntu azinakekele lento azinakekele ukuze lento ingakwazi ukumphatha ezinye mhlambe ena izifo ezingaba ena imkhantela yokuthi unalesi sifo kungabe ukuthi uma ngabe le cancer i-prostate cancer sikuphethe iyatheleleka umzimba wonke uma ngabe ingalashwanga eli so lokho esikubiza nge-metastasis uthola ukuthi sekuyi-cancer esithinta nezinye izinto mhlawumbe sekuthinteka nesinye sonke mhlawumbe nasengena namathambo uthola ukuthi nje isigcwele umzimba wonke i-cancer ngenxa yokuthi kuqale kwaba i-prostate ngenxa yokuthi ayinakekelanga bese ke igcina isithelela nezinye izingxenye zomzimba womuntu ungashintsha kanjani impilo yakho uma usuthole ukuthi usunaso lesi sifo se-cancer esibizwa nge-prostate cancer kumele ena umuntu mhlambe odla amaphilisi akhe awadle kahle leso sifo esimphethe sikontroleke uma ngabe umuntu emkhulu ngesidumbu azama ukuthi ehlise umzimba uma ngabe ephuza noma ebhema azama ukuthi ehlise kuze kube ukuthi uyayeka ngoba siyazi ukuthi kwesinye isikhathi kubanzima ukuthi umuntu akavele ayeke kodwa ke qikelela ukuthi uyayeka uyazama ukuthi wehlise kancane kancane kancane ngoba phela uma ngabe wena still wenza into obuyenza
ungakatholakali ukuthi nalesi sifo uzibeka engcupheni ukuthi lesi sifo ke sibhebhetheke. So indlela oyiphilayo kufanele ena kube indlela ezokwenza ukuthi naso isifo singadlondlobali masinyane. Umuntu ke uma ngabe esenesifo siyazi ukuthi kubalekile ukuthi abe ne support system. I support system ke abantu ena abazo supporter abazoba nawe kulokho kugula okusuke sekuphethe. Kungaba ena abantu basekhaya uma ngabe kunento okufanele mhlawumbe uyihambele mhlawumbe ena ama appointment yakho abazokhumbuza abazokuphelezela abazokutshela ukuthi cha noma usunaso lesi sifo kodwa uma wenza yonke imiyalelo oyibekelwe uzoba right. Kungaba i support group mhlawumbe ena uhlangane nabantu nabo futhi ena abanalesi sifo la nizoqhuqumezela khona uthola ukuthi ena abanye baku support group mhlawumbe selesizakele mhlawumbe isilaphekile cancer ngoba uma ngabe usheshe kwatholakala walandela imigudu siyazi ukuthi uthola ukuthi omunye use cancer free ngenxa yokuthi uye wazinakekela. So ke siyayisithi kubalulekile ukuthi umuntu azinakekele kunokuthi umuntu athembe ukuthi uzothi sifo mase sitholakele uzoselapha. Ngoba isifo uma ngabe sewunaso asinasi isiqiniseko sokuthi isifo sizolapheka. Kodwa uma ngabe isifo sizama ukuthi sisivikele sinasi isiqiniseko sokuthi ngeke usithole. Nendlela yokuyiphatha ibalekile kulesikhathi sanamhlanje. Even ngisho ukudla esidlayo kwesinye isikhathi kuba nomthelela. Mhlambe ena uthola ukuthi umuntu indlela adla ngayo iyo lena emenza ukuthi abe mkhulu bese imfaka engcupheni yokuthi azithole esenalesi sifo. Njengo unjani clinic ke siyayenza i-test ngoba ikhona i-test okwazi ukuyenza ungaguli ebizwa nge-screening ebizwa ngoba uma ngabe sisuke si-checker i-cancer sisebenzisa ena i-PSA lapho ena sisuke sibheka into ebizwa nge-antigen esinyeni somuntu wesilisa. Siye siceleke ukuthi abantu bazikhathaze ngokuthi bayenze le rapid test ibiza nje 100 rand kuphela. Siyaqhuqumezela ukuthi abantu besilisa bajayelwane nezindawo ezinemtholampilo. Ngoba kwesinye isikhathi kunezifo engabe azisiphathi ukube siyayinakekela. And siyazi ukuthi thina abantu besilisa kakhulu asimona abantu abajwayelene nezindawo zogula. Kodwa ngenxa yesikhathi esiphila kusona nezifo eziningi ngohlobo olumangalisayo siyacela abafowethu siyacela ukuthi sizinakekele sihambe siyobheka ukuthi ngabe umuntu akekho nengcupheni yokuthola lesi sifo kakhulu kulabo abaneminyaka esukela ku-40 kuya phezulu. Ngokocwaningo baningi kakhulu abantu besilisa abane prostate cancer and labo bantu ukuba bebezamile ukuthi babheke isimo sempilo yabo kungakabikho lutho ngabe ena abanayo. Abanye ke uthola ukuthi njengoba ngikhulume ngeimpawu nje kukhona othi ey uyazi nginalo uphawu olthile akudingi ukuthi uzube nazo zonke lezi mpawu kodwa kulezi mpawu engizibalileyo uma kukhona olulodwa lophawu hamba ena uyothola usizo 100 rand. Uma ngabe sikutestile mhlawumbe sathola ukuthi kukhona singakuboni kahle asisho ukuthi usune cancer kodwa into esiyenzayo sikubhalela incwadi ke uye sibhedlela uyokwenza amanye ama test sengabe ukuthatha igazi sengaba ukuthi mhlawumbe ukuthatha isicubu lento esimizwa ngebiopsy kusiwe elab kuyobonakala ukuthi ngempela ngempela ngabe ena isikhona yini cancer. So ilokho ke esithi njengoba kuyilenyanga kaJune abantu besilisa kukhulunywa ngempilo yabo
abahambe abantu besilisa bezoyichecka. Unjani siya

0: Sika samusikombo kutike li kamenye eles kombesa ihora emsakazweni inanda 88.4 FM ikamalami ngingu Wonderboy kanike isibongo ngingo wakwakina. So hlalanda honye njela uhlelweni keze kulamuleke elesi shakalumbili ihora kikitimbisi kutina kanja nige sikpatele nje izindathani zizindaba ke ezithema zambe pambili kusukuke lwa namhlanje. Samba songene nje kwizindaba zezempilo nosandile Khumalo vela ke kwi treatment action campaign siyobheka nje kafushane international researchers conference ezokuba lapha eWashington. Siphinde sibheke ke ikakhulukazi nokwethula kwelena Capavem sibheke futhi ke nezinsuku ze TB lezi ke ebekuhlongoza ukuthi kuzoba nje conference ngazo la ezweni lasenikizimu Africa. Mtunga sikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni.
1: Kala makhulu nje siyabingelela kakhulu mfethu ngenkulu into bekho siyabingelela kumlaleli la esuke khona nabo mhlasimbe abalaleli abangekho ngaphansi kwesifundazwe sethu. Siyazi ukuthi kunendlela eningi zokuxhumana manje kusafani njengasekuqaleni kanjalo-ke nabona nabakwamanye amazwe siyaqhubeka kakhulu futhi siyabingelela. Qhubela makhulu ngasho ukuba indaba kuphawula amaqhawe ezinkulu kakhulu njengoba sazi ukuba cishe ukuthi kube umsazi wokuqala lo ebesikhuluma kuyona indaba yelena Capavem ake ngesasikhathi kungakaziwa nanokuthi mhlasimbe koze kube yinto efikayo eNingizimu Afrika noma koze kube yinto exoxekayo eNingizimu Afrika. Futhi uma ngingaphosisi kahle sasibheka mhlawumbe matanisa nayo noma silumbanisa nayo ingqungquthela lena yama researchers ekufanele ukuthi ibe khona uma ngaphosisi kofana ukuthi kuqale mhlaka 23 kule nyanga le esikuyo ezoba ibanjelwe eWashington ecishe ukuba ilena Capavem lingamanye drugs noma alingamanye lama antiretroviral drugs abukeke ekutheni ukuthi mhlambe angasiza kakhulu hayi ekupheleni ukuthi mhlasimbe indlela elisetshenziswa ngayo kepha kuba indlela futhi elinomfutho ngayo uma liqhamuka egazini ngoba kucishe ukuthi liwuhlobo lwama-drug othola ukuthi umsebenzi wawo mhlambe uma ngingawubeka nje mhlambe ngolimi lwesingoni ukuthi acindezele ukuphefumula kwegciwane noma ukuba khona kwegciwane emzimbeni womuntu kusho ukuthi ngaleyo ndlela labukeka libe ngamanye ama-drug angenza umsebenzi obaluleke kakhulu uma sibheka ngasohlangothini lokuvikela. Zibe ziningi-ke iy'ncwaningo ezibe khona zathi cishiseka cishe ukuthi emazweni amaningi siyazi ukuthi namanje zisekhona futhi iy'ncwaningo ey'saqhubakalayo kepha-ke ilena Capavem futhi nangendlela eyisebenziseka ngayo noma nangendlela ezosetshenziswa ngayo cishe ukuthi izothula omkhulu umthwalo ngoba uma ngingaphosisi cishe ukuthi ngonyaka nje siqhamuka kuwona eminye imibuzo yabalaleli ebikala kakhulu ukuthi manje kuba kuba namehluko muni ekutheni ukuthi uma ngithatha ama-ARVs mhlawumbe ngiwathatha ngesimo sokucindezela igciwane lesandulangculazi uma senginayo kunokuba ngiwathathe ngohlobo lokuvikela. Kusho ukuthi ngaleso sikhathi kwa imibuzo eminingi ibibheka ekutheni ukuthi ngasohlangothini ukuthi kusuke kufanele ukuthi kube ama-drugs nakhona owasebenzisa njalo futhi owasebenzisa nsuku zonke ocishe ukuthi ilena Capavem ibe ngumali namndela ngoba cishe ukuba esikhundleni sokuthi wena usebenzise mhlambe i-prep noma izivikeli nsuku zonke cishe ukuthi manje sizojova kabili ngonyaka njengoba kuthiwe u-6 months
0: Mashobani
1: ibaba
0: ngiyaxolisa ukukhululemu ngifisa ukuyizwa uyisho kahle le eyokuthi ithithi ijazi sengalibeka ekhoneni uma kuthi ngijovile
1: hayi ngalapho ngeke qhawula amaqhawe ijazi akuvumelekile ukuthi libekwe ekhoneni phela khumbula ukuthi qawe ijazi alilambeli kuphela ey'fweni ey'njengo-HIV kuphela ziningi izifo zocansi ezinye zazo othole ukuthi uma zifikele noma zabonakala emva kwesikhathi kwesinye isikhathi zigcina sezibe nomthelela ongemuhle kahle esingabala i-HPV ikhensa evame ukuhlasela umlomo wesibeletho singabala cishe ukuthi izifo zocansi njengogonorrhea singabala izifo zocansi ezinjengohepatitis so othola ukuthi uma kuhambe kuhambe ngempela isikhathi umuntu kwesinye isikhathi ugcina umntwana kutholakala umntwana othola ukuthi mhlasimbe agcine mhlasimbe emihlweni ingasabonawe wena mhlawumbe kwesinye isikhathi wena osuke unehepatitis ngokuhamba kwesikhathi mhlawumbe nawe ugcina emehlweni noma ungasaboni ngenxa ekutheni ukuthi isigxilile kuwena egazini useningi kakhulu mtakagina izifo ngempela ngempela ekusafanele ukuthi zivikeleke ngaphandle kwe-HIV eyisabisa kakhulu noma okusabisa kakhulu uthole ukuthi iningi lazo lezifo lezi ziyakwazi nje ukuthi ziqhamisele noma zakhelane egazini singabonanga mpawu ngokushesha kwesinye isikhathi iy'mpawu siyibona emva kweshumi leminyaka noma emva kweshumi nanhlanu yeminyaka 15 years awubuke ukuthi uma mhlawumbe sivela lapho mhlasimbe

Yebo ke sibuya kamnandi kanjalo isikhathi sakho 14 minutes after the hour of 8 ebusuku yabona ke inkosi usomnala kusasa lokho kusayo uzokwazi ukuyithola khona lapha ya embilo ikhona ke inkonzo ye Kingstone mandate khumbula ukuthi inyanga kahlangulana so nje wozuzohlangula lapha yana kusasa Kingstone kanti wena odinga i face to face khona kusasa abantu ngibakithi ke uzonke izinsuku nje kubona ngathi ngahlezi kuyi face to face uzokwazi ukuthola lona lelo thuba lokuthi ubonane nenkosi separately eceleni wena nje nenkosi ukwazi ukuyikhulumela okudingayo okufisayo enkosini direct. Iyaqala ke ngo-9 ekuseni siyabhalisa kuyona inamba yase-ofisi engizoyibiza njengasegcineni maofisa ke ukuthi uxhumane nenkosi somnala mhlawumbe ke uke wathi uyashaya wangakwazi ukuthi usithole ofisi noma wathi ushiye uwhatsapp ungayithola impendulo siyacela nje ukuthi kusasa uvele nje uvukele khona mntakwethu ungasabi nje namanje usangakwazi nje ukuthi hheyi uphinde uthumele umyalezo wakho usho ukuthi wena ubhukhela i-Kingstone wena ubhukhela i-face to face kanti nopholisa inhlungu khona noma ubhukhela wona upholisa inhlungu therapy ukhumbule ngikhumbuze ngemlaleli lapha ekhaya ukuthi ke noma ngathiwa ke useke wafika kuwona upholisa inhlungu therapy awuke uphinde ubuye futhi sizokulapha ngoba phela itherapy ayenziwa once off awuke ubuye nje uzothola ukulapheka.

0: ma asuma sikesiye kasibani bani ngoba uyena umuntu engijalo ukumbona la okusho ukuthi into umphenya ngifika athi umama mama intombazane hayi awungeni endlini ofule kotop ngicabanga ukuthi impahla yakho yonke uzoyifica ngoba ngiye ngimbone usise egqokile ngimbuza ukuthi izinto ozigqokayo zithathaphi mama ngivule uma ngithi ngiyafika nje ugcela impahla o ungasingene egethini ulayini ngathi ijacket yami leyamayo kulayini wathi thatha umntanami yayithathwa esithi umama hayi asike sihambeni siyenduneni sike siyobikela induna nangempela sifike enduneni ngihamba nomama wentombazane noma wami noma ngifike induna imcele imbize yenobhunu nentombi intombi ingilisi yenokwiza ubhunu uma esika ubhunu alikho angalisongo ayikho angayikhulumanga kimi ebuhlungu waqeda fulathile waphuma kanjalowashiya nje kuhleli lapho enduneni ngibuye uma ngibuye nilokhu ngizama ukuthi ngimbuyisele endleleni ngimbuyise ngoba ngazi ngahamba ekhaya ngingambonanga kubuhlungu mama kubuhlungu kunjalo pasikeni lokhu ngizama ukuthi lo mntwana akakabuyele esimweni hayi kulezinya nje ezimpile ezihlule nje ngizwa ukuthi hhayi akasekho ekhaya angaziwa ukuthi ukuphi ngithi mina kambe uhambile ukuphi ngoba kunokwenzeka ahambe aye kuphi but uma esefikile kuba ugogo wakhe uyafona asho ukuthi hayi bo nali ibhunu lisika hayi ngize ngifone mina ngifonele ugogo gogo ufikile ubhunu na ngizokuthiwa akekho ekhaya hayi ubhunu lutho zihambe iy'nsuku lutho efonini lutho umntwana ngiqalele manje ngikhathazeke singelinye ilanga kuyilosday ngiphuma esontweni ngiyasonto ngifone lo cousin wami athi hawu ngilibonile ibhuni edrobheni manje nje imoto bezimela yena indlela ebeyiyona begcwele umgwaqo engakwazi ngisho ukwenzani ngibona ukudabo okunjeyani imoto bezimela yena kube buhlungu kimi ngiphume lo cousin wami ngithi mina ngiyacela uma sangifonela uma ngibone izinto ebhedayo engalisho ngathi nje ngicela ukufonela uma umbona esethule umbona nje ukuthi usethule akasakwazi ukwenza lokhu ungifonele umtshele ngizoshika kwaba buhlungu ngahlala naleso silonda ngiyokho ngihleki ngiyaya enkonzweni ngiyamdumisa unkulunkulu wenala nakhona ngiyaya nje ngeza ukuthi hayi ngiyaya enkonzweni kwaze kwathi ngelinye ilanga mama kwafika izwi kimi mina uma sengikhuluma nonkulunkulu wenala even ngisho nanayikotisini ngaze ukuthi nje nginomuntu engixoxana le msindo ngiyambuza nkulunkulu wasenaleni kuhle uma kunje kuhle uma kwenzeka kanje ngibe ngikudumisa kwenzakalani empilweni yami kwakuyi-Saturday kathi ngiyavuka manje kusasa ngesontweni hayi lathi izomsukuthi esontweni ithu yenkonzweni yokusukela namhlanje ungabusazi ukuthi esontweni noma ungasho ukuthi esontweni but uma usufika esontweni ungabusasonta dumisa unkulunkulu ngakholwa ngazizwa nginamandla ngisho ngifika kubona abazalwane ngibatshela ukuthi nje emoyeni wami ningangibona ngimuhle ngifake i-makeup but ngaphakathi ngilimele ngibatshele mnala ngithi ngilimele kodwa ngenxa yokuthi unkulunkulu wenalo ungibekile kule ndawo ngibonile ukuthi angikwazi ukuhlala endlini ngibona bengihleli nani ngoba uma ngingedwa kubuya konke
1: unkulunkulu
0: kube kanjalo mama hambe iy'nsuku yena ethofpensi yedlule ukuthi sa unkulunkulu wenala ungakwenze nje jehova senaleli ngizwe nje ungena ucingo nje ukuthi hayi sesimtholile baba besengasatholakali hlobo-ke manje akasaziwa abasambona inhlobo ubhunu oh ngibuye alokhu bengidoduza omnalo basedazino bengikhuthaza kuthe kule night of glint le siphuma kuyona le yangisathade ngomgqibelo mama ngivuke nginentokozo injabulo.

sengisethekwini ngalelo langa ngoba kuyinkonzo ngingayile mina ngifuna ukucela wona logandaganda kwangena ifoni ngingayile mina ethekwini ngingenamali ngingenalutho bathiwa nanko ugandaganda lo ongifisa mina sengicelile enkosini ngicela ingekho inkosi ngikhulume ingekho kwenzeka lokho esuke ngicela enkosini imonto kube sisolundi cabanga kwakukhona ngalelo langa kwakhona ubhuti njwayo shumayela ngangamazi angiqala ukumbona wangifulafetha wathi zonke into zamade ivalekile namhlanje seyivulekile alezo kuphela iyiphile ngizobona kuzokwenzakalana nansi imoto emnyama ngiyabonga inkosi ngiyabonga bayede kuningi kuningi kakhulu bayede ebese kungikhalisa kakhulu nje engikwenzelwa inkosi bese kungibangela izitha senginezitha ngiyasebenza ngusonkontraki wamahlathi nginabantu abangisebenzelayo ufakazi engibuletha nje obushasha bantshontshe umshini wami kuyo le moto le ngemuva kusuney'nyanga ey'ntathu lahlekile lo mshini ngolwesithathu lolu nje kuzoqhamuka iphala lithi ngakusiza mina ngithi mina ungangisiza ngani uma ngizibheka nje ngibuka isona ngibuka isimini lithi hhayi ngizokusiza bhuti alalela bhuti umshini walahleka la emotweni yakho ngizokukhombisa lapho khona mina nginezo 50 rand zimangaliso zenkosi-ke le 3 months umshini ulahlekile sekumile nasemsebenzini esifani singisimisile sesingasasebenzi ngokuthi awusekho lo mshini hayi ngayinikeza le ntombazane ube ngizwa ukuthi hayi le ntombazane ikhuluma into ekuyiyona yona eyenzekileyo ngayinikeza lo 50 rand nansi ifoni yami kodwa wena lwana neplani ukuthi soya kanjani laphana okhona khona umshini wakho the ma isehambile ngayifonele thi mina woza soyolanda umshini phela yathi hhayi ma usuhlelile-ke yes ngempela ngikhuluma ngento ekhona iyasebenza namanje ulandelwa ngabantu ngiyabonga kakhulu bayede ngiyabonga kakhulu isandla sedlula ikhanda angazi ngiyabonga ngithini sungenzele konke bayede ngiyabonga amen.

0: Jehova uzolwa nabalwa nawe ungakhohlwa lenkonzo ithi qala ngami Nkosi u2026 uJehova fana kaqale ngawe aqeka amafindo aqeka izibopho kuqaqeka izinto empilweni yakho njalo ngolosibili uzothola umavula kuvaliwe akuphathele lenkonzo emantsele number 110 kumngeni road kobe kushunyayelwa ngamandla kuyobe kuprofetwa ngamandla kuyobe kukhulekelwa abantu ngamandla ungakhohlwa ikhona ikhombo yakho eyobitholakala ezobe ihambisana nalolo suku izobe itholakala ngomnikelo ka 105 rand. Qala ngami Nkosi, angazi ukuthi kuphi lokho Jehova afuna aqale ngakho kuwe, kodwa ngizothi mina akaqale ngawe uJehova ukuvulela abantu imizi, aqale ngawe uJehova ukuvulela abantu izinto ezibushiwe. Unkulunkulu usokwenzela umhlola kulezi inkonzo, ungabuthelwa.
1: Prophethi, ngithi angibingelele, ngizophakamisa amandla, ngiphakamisa ukubonga. Mavula kuvaliwe kade ngifikele izolo, wanginikeza baba insebenzo yetshe, ngalithatha baba itshe lezimanga ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo. Into eyenzakalile baba ebusuku, ngivele ngaphupha uma uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali. Into eyenzakalile ke baba, ufikile umaye ephusheni wasethi kumina, ay ngani yami ngizobonga ukungikhulula lento ilandile isingikhululile ngoba angifama ngathetshulwa. Okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba, ngoba ukusishiya kwakho uma emhlabeni kwakuyisilonda ngoba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele. Ngithi njalo ngizobonga mprofethi, amandla akho mayichubeke asebenze. Amen.
2: Ngingelela ubaba nomama uMavula kuvaliwe nabazalwane. Ngithi ngizocela nje ukudlulisa ukubonga kubaba. Nginomuzi, so umuzi wami ngihlezi nginenkinga, ngiqekezelwa, bangene bangithathele ama-CV, impahla zami zokugqoka, ama-fridge bayitapele nje mangabe mhlawumbe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya. Ngiye ngokafika la ekhaya ngathola insebenzo yasawuto raf nofikelo brown, ngasebenzisa kona. Kuse ngosuku lika-7 ngavuka ekuseni ngahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma. Ngathi uma ngibuya ntambama ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground. Ma ngisingisingisi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile, yonke into nje iphenduka umlotha, abaphumanga nalutho. Ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi yababa uMavula kuvaliwe, ngoba ubuhlungu bese ngibuzisiwe yibona iy'ngane zabo zingiqekezela impilo yami ingayi phambili. Ubaba uMavula kuvaliwe uyabakhombisa manje ukuthi kubuhlungu kanjani ukusebenzela emuva. Ngiphinde ngicele ukubongela nomfana wami, ngifike naye la engathi ulahlekelwe umqondo, wabona ubaba uMavula kuvaliwe ukuthi ubakwakhe ufuna ukumlanda futhi ubegxile kakhulu nasey'dakamizweni. Naye-ke manje uright nje uwumuntu, nasekhaya nje usewumntwana ulalelayo, namafisi la wayekade emshayile ngize ngimletha lana uright awasamshayi. Bese ngicela ukubonga nomsebenzi-ke engibutholile nje ngiloke ngize la ekhaya. Ngithi nje baba uMavula kuvaliwe, nawe mama ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anandisele, niqhubeke njalo nje nisibusise.
3: Amen baba. Ngiyabingelela baba wami, igama lami nguMathobi, ngohampongosa isibongo, ngihlala eClermont. Baba, bengicela nje ukuthola ubufakazi. Izolo bekade ngikhona enkonzweni, enkonzweni le yetshe. Ngifikile ekhaya baba, ngenza njengoba kadushilo. Ngafike ngaqhuma ngageza, ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami. Lakhala khona imali namakhadami asebhenki nama-ID. Benginey'nkinga-ke nje baba, ngomuntu obekade ebolekisa ngemali, kodwa manje sengize

0: yeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafoni ukubuyisa imali zami. Yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali. Kodwa sengizengayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali. Engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango 7000. Bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje. Bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa. Bese ufuna nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sixabene baba. Ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo. Ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake ku-wallet. Namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana la bayangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ezincane kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese kwenzani hayi ngihlale kancane hayibo nangempela aphinda angene afike ekhaya. Ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo 7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduke abe yisithe kubeni ngamsiza ehluphekile. Ingavele ngabona baba ukuthi ubengeke azayibuyise le mali lo muntu. Le mali le ibuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangikweletayo. Ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakhole ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka. Ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka. Hayi baba ucubo lwakho liyamangalisa kakhulu. Hayi mana njalo baba siyabonga.
1: Amen. Umqale ngonyaka odlule ngo-October.
2: Angezoma lento iqale nini?
1: Umqale ngonyaka odlule ngo-October.
2: Ngonyaka odlule ngo-October.
1: Yeah.
2: Ngonyaka odlule ngo-October. Njengoba manje ngiyithandazela mama ngithatha le ndlu yakho kwenzakalana emlenzeni yakho
1: ngizomehluko.
3: Amen.
1: Kuyahambeka manje.
2: Kuyahambeka manje. Awunyakazi senyawo zombili mama engathi usayinto intolo. Shala loNkulunkulu kabavula kuvale kwezandla.
1: Oh yes.
2: Mama usephilile kade ahamba ngezinduku but manje njengibeka isandla ngathandaza same time waphila uNkulunkulu akubusise mama lokhu kufanele kusaphinda kuboya. Yes oza ma nangomunye okathamba ngenduku obusunesikhathi esingakanani mama wena uhamba ngenduku ufanele shiphandishi
1: from
2: 2015
1: yebo.
2: Yes
1: kwase kuvuka idolo ngo 2020
2: kwavuka idolo
1: ngase ngihamba ngenduku nomphela
2: wasuhamba ngenduku unomphela.
1: Hey.
2: Kwase kuvuka idolo unomphela.
1: Yeah, because I tried to sleep ngase ngithi ake beme kancane.
2: Abe into engilethe la kumavula kuvaliwe yini?
1: Yiwo lomlenze lo ngihluphayo.
2: Amen. Ubona khona ucabanga usuka ekhaya ukuthi uzofika ugula uphume uphilile.
3: Amen.
2: Ngicabanga lokho.
1: Ngishebusuku ngilele ngicabanga nje ekuseni ngithandaza ngiphuma bengiyeka kakhuluma la emsamo wakho.
3: Oh,
2: Nkosi. Njengoba uze la uthena noma kanjani ngizokuthola kwamuphilile.
1: Ithemba lami nje bengibekile la ekhaya ngathi ngoba nje sekukhulumile bamavula kuvaliwe ithemba lami kushisa kuzolubuya nalo sengiphilile.
2: Shala noNkulunkulu ezandla mama from 2015.
1: Oh yes.
2: Ahamba kabuhlungu but into kuyilanda zephansi. Nkulunkulu akubosisi. Gogo ubukaduna.
4: Asibingelele kakhulu. Siyakubingelela mlaleli. uNkulunkulu makakubusise osukwini lanamhlanje. Sisenyangeni kaJuni kuyacaca ukuthi siyagijima sibheke kuDisemba 2026 us

lalela lolu hlelo bese uwenza indlela yokuza kumprophet kuna lolu hlobo lwezimo ezidinga usuke ekhaya uze kumprophet nanti iBhayibheli likhuluma udaba incwadi lena incwadi kaMakho nanti udaba lana lithi iBhayibheli kwakunowesifazane owayesegule for 12 years lo wesifazane kuthiwa ubesehamba indawo eyiningi efuna uncedo ngelinye ilanga uyezwa kuyamenyezwa emsakazweni yangakubo ubona amaphepha ezindongeni uzwa abantu bebabaza bethi abantu kukhona umprofethi okhona endaweni yangakithi khona umuntu obizwa ngoJesu okhulekela abantu ohlambulula abantu abanoxhoko okhupha amadimoni okhipha amadimoni kubantu lo wesifazane mayezwa lezi zindaba wayesiyasibuke sakhe isimo wathi lo muntu ma ehlambulula abanoxhoko kusho ukuthi nami engangisiza uma evula amehlo empumputhe kusho ukuthi nami engangisiza uma evusa abafileyo kusho ukuthi nami engangisiza sethi lo wesifazane uma ekhuluma ukhuluma nabasekhaya uthi namhlanje ngicela ukuntshena le nhlupheko engibhekene nayo iyaphela bayabuza abasekhaya bathini ezoqeda lento yakho ngoba usubahambile abodokotela wahamba bathandazi wahamba zangoma nezinyanga yini ekwenza uqinisekise ukuthi manje lento iyaphela wayesethi lo mama kunomuntu okuthiwa nguJesu lo muntu lona kuthi uzodlula eJericho ngifuna ukuya ngalapho azodlula ngakhona nangampela lo wesifazane wasuka endlini lento wayiphehla esendlini lento lena wayikhuluma kwangathi namhlanje ngingeke ngithole umuntu azokhuluma ukuphila esimene adlula kusona engathi namhlanje ngingeke ngithole umama ozothi ziyashintsha izinto layikhaya engathi namhlanje ngingeke ngithole ubaba othi umpilo yami iyaqaqwa kulezi bopho zobupha ngizothi kuwena mlaleli wami ushintsho selukhona wakhuluma lo mama wayikhuluma lento kuye wayikhuluma nabathakathi bendawo banyakaza beza ukuthi nangu lo muntu esimbambe ngomoya wobuthakathi nangu esekholelwa ukuthi namhlanje uyagqabuka ngizokhuluma nawe angazi ubani okuphoxile ubani othe isimo sakho ngenke salunga lo sifazane babe wayesezamile for 12 years wayezamile kodwa wathi kuyena make ngasuka la ngayothinta umphetho wengubo ngizosinda mhlawumbe mlaleli wami kungenzeka ukuthi uthi wena mprofethi mavula kuvaliwe mina ngihambile iy'nkonzo mina ngihambile abantu abahevi futhi mavula kuvaliwe mina ngihambe abantu abanzima kakhulu wamavula kuvaliwe ngihamba abantu mina kuyenzeka ugogo kuyenzeka ukuthi umkhulu uthi wena ngihambile mina kodwa ngizokutshela into ibenye lo wesifazane wayehambe njengawe kodwa ithemba lalisekhona ukuthi mangafiki

0: ukukhombisa ukuthi bekuwucuthu ngokwephupho mhlawumbe abeshone nale ukuthi hayi usibani bani uholile namhlanje naye ayicoshise enye into ngasocosha imali emhlophe
1: lalelakhe wakhehla lalelakhe wakhehla isidalwa siyakukhombisa uyangezwa
0: amen
1: kukhona umuntu wena ojwayelene naye yes kukhona umuntu owaboleka imali kuwe le mali wayiboleka ngenhloso ewrong kwaba nomkhuba awenza ngemali owayeboleke kuwe isidalwa sizama ukukhombisa ukuthi igetshengiwe inhlanhla yemali kuwe
0: yebo
1: siyazwana kahle
0: yebo
1: ufaka ufakazi walento le ngicela ubheke ngikubona mawuphethe imali imali yashesha kuphela ngikubona izidingo nazo ziningi zidlula imali efika esandleni sakho
0: yebo baba kunjalo nje ngikhuluma nje kumanje
1: into edala lokho ke baba isidalwa sesikhombisile yona ukuthi khona umuntu owathobula inhlanhla yemali kuwe kodwa umuntu lona owafika ezoyiboleka kanti uyoganga ngayo siyabonga
0: amen
1: Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, fona mlaleli wami. Fona kwamavula kuvaliwe ikhalo ethemba, likhalo umprophet. Likhalo kuphila. Kwamavula kuvaliwe siyakwamukela.
2: Baba uDokotela, ngicela ukuzisa ubufakazi. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa.
1: Yebo ma.
2: Bendiyiklini emsebenzini kodwa ndinama-qualification ndithetha nje namhlanje ndifumene i-promotion ndise-ofisi yam ndirhola imali enjengemali
1: ayboikhaya
2: ngenxa yomsebenzi kanozimanga ndiyabulela kakhulu babudokotela
1: wafika wazothenga izinsebenzo
2: ewe tata
1: wathola unoyimanga
2: ewe tata
1: manje into isiyenzakele empilweni yakho ususukile kube niyiklina wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina
2: ewe tata kunjani
1: aw mntana msiyabonga kakhulu uThixo akusikelele iqhubeke into zakho ziye phambili
2: yabonga tata
1: ngolosihlanu mntana mifika kule nkonzo fika kule nkonzo inhlanhla yakhe ikhuphuke ephezulu kwamavula kuvaliwe siyakwamukela ekhaya lomprofethi
2: amen mprofethi
1: yebo Ngiyaphila.
2: Ngiyenzwa ngenkonzo ezibalayo nezimo. Kuleyo lesane ngicela ukubuza ukuthi ngingeza noma ngeleyo mhlawumbe imali ngiyogibela ngingakwazi ukuthi.
1: Kulungile mama woze enkonzweni mama siyabonga. Oh wavela wabanqamuka umlaleli kwenze njani ethama kanawini. Kulungile fona fona fona ikhaya lomprofethi likhaya labantu ikhaya lethemba fona. Mlaleli wami sizwe ukuthi umprofethi uthini kuye namhlanje kwabavula kuvala sokumukela
2: baba ngizobonga kakhulu namhlanje
1: hayibo ehe
2: bendikade indoda yami yathathwa intombazane ndayalelwa ngumakhelwane bamandize apha ecaweni ndafika ndathenga itshele lentshele ezimulelayezilekhosi lezitha
1: ya
2: manje sengitshele ezitha ndalisebenzisa tata ndagquma ndahlamba ndimbiza pha kulo xa ndimbiza wabuya nyhani ndithe xa ibuya kanti uyihambe nezikhwama intombazane ndeva kuthi iyagula kuyambula kuhambe sesibhedlele
1: hayibo
2: kodwa yena ubuyile ngoku tata ndinaye ngondithetha apha endlini ndiyabonga kakhulu tata
1: ubuyile ubaba wakwakho
2: ubuyile baba ukhona
1: ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha
2: yebo baba
1: hayi mama siyabulela uThixo
2: yebo tata
1: hayi Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami. Fona ikhaya lomprofethi, likhaya lokuphila. Bantu bayaphila, bantu bayapromotwa. Ujehova Nkosi yami, inkulu into afuna ukuyenza namhlanje. Kwamprofethi sekwamukela.
3: Yebo mprofethi.
1: Yebo.
3: Lana nginephupho ngihlale ngiliphupha njalo ngikwamisa ukuthi ngiphuphe isitha sami okuyisona esikhulu kakhulu emndenini lana ngithi maba ngisiphupha ngivele ngibe nowesaba mhlawu uvalo angazi ukuthi ngabe kwenzakalani
1: uphupha umuntu osemndenini omazi ukuthi uyisitha sakho

0: ayo bese evela kuwe evela ngalomuntu wena omkhombayo
1: yebo mntase
0: kukhona umuntu ogangayo kodwa ukuganga kwalomuntu kujulile ngoba lo muntu lona uganga bese yaziphendula ngoba ukhumbule baba ukuthi iphupho lisuke likhuluma izinto embili iphupho lingamveza umkakho ekuthakatha noma lingamveza umkakho ekudubula kodwa uthola ukuthi akuyena umkakho umuntu othile ocashe ngomkakho ngoba efuna ukufaka ubutha phakathi kwakho nomkakho manje ingakho ngithi mina kuwe khona umuntu ukhehla kunokuganga okukhona lapho kodwa manje lokuganga kwenza ukuthi inhliziyo yakho ibe likhuni kulowo muntu lo mazweni ukuthi uyisitha sakho okusho ukuthi isidalwa sizama ukuveza ukuthi hayi kahle kahle le nto yenu noma ngabe kuthiwa kunechashaza onolaziyo yinto lena eqalwe abantu kodwa manje wena usubona lo engathi uyena owenza le nto kuwena
1: yebo baba
0: Ngoba uyishonga igama futhi naye umshongo yini ekwenza umbize ngesitha sakho
1: Kunezinto eziningi azenzile kumina kunezinto eziningi azenzile kumina Ziningi kakhulu izinto ezimbi azenze ebukhoma kumina
0: Yes
1: Ngoba umthatha ngokuthi yena obaluleki isitha sami sibalulekile lesi
0: Yenza indlela khehla lami ukufika kumina ungibone ikhona inkulumo engizoyikhuluma ngijule bese ngunike izinto ezokukhombisa ukuthi uyisitha ngempela noma uyasetshenziswa kodwa lento le iyakhombiswa isidalo ukuthi lobu butho obonayo umsuka wakho kukhandwe umuntu othile
1: yebo mfowethu
0: ongenzeka ukuthi ukhona umuntu osecele nje wena ongamnakile osebenza ngalomuntu
1: Yebo
0: mprofeti. Kuzolunga kodwa cash.
1: Yebo ngiyabonga mprofeti.
0: Ekhaya lo mprofeti ekhaya lokuphila. Ekhaya lamandla ekhaya lethemba. Fona mlaleli wami. Kwamavula kuvaliwe sekomukela yebo.
2: Yebo baba.
0: Yeah.
2: Baba ngibe nephupho engiyiphuphile ngiphupha nginikwa ngiyamazi umuntu obenginika umuntu wakhona le ndaweni wesilisa obenginika isikhwama esigcwele imali engamaphepha ngase ngiyaphaphama
0: Kulungile wema uyazi lento isho ukuthini
2: Cha baba ngazi
0: Kufana nokuphupha usaziwayo ekuqhawula noma uphuphe nje usaziwayo ekujabulela
2: Amen.
0: Leyo nto isuke isho inhlanhla.
2: Amen.
0: Ezayo kuwe.
2: Amen.
0: Yabona njengoba uthi uphupha umuntu omaziyo ekunikeza isikhwama semali.
2: Yebo.
0: Kusho ukuthi inhlanhla yakho isendleleni kodwa lenhlanhla iphethwe umuntu othile.
2: Amen.
0: Kusho ukuthi sidalwa sizama ukuthi kuwena awuphile kahle nabantu ngoba kunomuntu sidalwe somsebenzisa ozoletha injabulo kuwe
2: amen
0: kunomuntu oseduzane wemama ongamnakile isidalwe sizoqhamuka ngaye kube nento azonginikeza yona
2: amen
0: isidalwe besikhuluma nje ilanguage iqonde ngqo besikucela sithi phila kahle even nanomuntu ubukade umthatha kancane ngoba mina ngizoletha kuhle kuwe kodwa ngizokusebenza ngesandla somuntu
2: amen
0: siyabonga wemama inhlanhla yakhe isendleleni
2: amen
0: kwazi bani mhlawumbe inhlanhla yomuzi nje
2: amen
0: all right fone ekhaya lo

0: Mwanetse Kale Temba. Fona, fona, fona, fona, fona, fona. Fona mlaleli wami. Likhaya lokuphila. Likhaya lamandla. Likhaya lokuguquka kwezinto. Yebo Jesu. Kwamprofesa kwamukela.
1: Yebo baba njani?
0: Mama ngiyaphila wema.
1: Baba nginenkinga lana ngihlale ngizama njalo izinamba zelotho.
0: Ya.
1: Ngizithola ziyangigeja okanye zibe ntathu engiyitholayo.
0: Ya.
1: Kumele zizime usikise. Ngicela ungikhulekisa kulezi endiyidlalile ziphume zonke ezixakekile.
0: We mama mangathi uwina lelotho ungangiphani?
1: Hawu baba. Awu, ibahlukanisa phakathi
0: kuningi. Yey! Ay ay ay ay ngiyabonga ukuzwa leso sibusisa.
1: Yebo baba.
0: Kulungile wema ngizokhuleka mama ngizokhuleka mangiqeda nje abantu ngizokhuleka ukuthi uJehova akakubusise mama impilo ishintsha ngoba njengoba ufuna ukudlala ilotho njengoba unentshisekelo yelotho kunesimo ufuna ukushintsha phakathi kwegceke.
1: Yebo baba.
0: Ukuphi nendawo?
1: Ngisefolweni.
0: Usefolweni?
1: Kodwa njengamanje ngile msebenzini.
0: Hawu. Uyasebenza lesi sikhathi?
1: Ngisejalidini.
0: Uhlala khona?
1: Uhlala khona baba.
0: Uyaphuma yini nge-weekend?
1: Yebo baba, ngiyaphuma.
0: Ubonakala uzwala ngathi kodwa umdala nje. Bakusasebenzisa ejalidini umdala?
1: Yebo. Ngimdala.
0: Unangaki?
1: Ngina 54.
0: Una 54? Le number le ofona ngayo eyakho.
1: Yebo baba eyami.
0: Angezwa ma.
1: Yebo eyami.
0: Lalela we mama awenze kanjeni uyazi?
1: Yebo.
0: Ngolo shado uzobe usebenza yini?
1: Yebo ngizobe ngisebenza.
0: Oh, ngesabathu uyasebenza ngesonto uyasebenza.
1: Angisebenzi ngesonto.
0: Kulungile wemama yabona njoba ngikhuluma nawe uthi uJehova anginikele kuwena ngemali engango 500 rand.
1: Aw baba ngiyabonga baba.
0: Ngicela mama uzoyilanda ngesonto.
1: Aw baba ngizokwenza njalo. Hawu ngendlela engixakeke ngayo.
0: Ugqoka usazibani ngoba kuthiwa nguthele lento yokufuda imali njengoba phela usebenza ejalidini ugqoka usazibani ulaje noma umedium?
1: Umedium baba.
0: We mama ngizokuthengela ijacket kanokusho egqokwa ziqu mama oza ngesonto uzolanda 500 uphinde uzolanda le jacket uJehova uthi anginikele kuwe ngalezi zipho.
1: Baba ngiyabonga inkosi kubusisi.
0: Ngiyabonga ma. Khululeka ke mama indlela yokuba ngikubone ilula. Njengoba kade ngibuza ukuthi inamba yakho uzothi uma ufika kumina uveze inamba bese ngicheka le namba esikhuluma kuyona la ngizobe sengiyakubona futhi wena ngizokubona ngiyakumajina ngiyakubona uhamba ukhokhoba. Kulungile ma sibonana ngesonto.
1: Amen baba.
0: Kodwa uthanda ubani wakabani?
1: Uthutsile wakangqobo.
0: Poloba mashiya mahle angathi azoshumayela siyabonga salukwazi.
1: Amen baba.
0: Jehova kubusisi. Kunjalo mlaleli wami ngithi ngiyakhuluma uthi uJehova nginikele. Kodwa nkosi ngiyothini ngoba konke nginakho ngupiwo uwe. Kwamavula kuvaliswa kwamukela.
2: Yebo baba, uyazi khona ngikhohlwayo baba ngokucaba ngakho.
0: Iya.
2: Yebo baba, ngikhuluma ukuthi bekade ngiphuphe inamba kodwa kusene ngingazazi. Okunye baba, nginenkinga kunomuntu ongithelela umuthi emnyango sekunesikhathi uyangilandela manje.
0: Hawu, hawu, hawu, hawu, hawu, yeyi, wazolanda itshe, wazolanda i-back to the center stone.

0: kuzwakala kebile 2023 2024 March bese ale ekhaya ngihamba ngosasa ngiqedwa sesifuku afika kunzima la hayi ngahlala safa samnikwa samboni baba hayi ke sanikwa lo maphutha kwathi asiwasebenzisa kwathiwa sisibuye emva kwesonto sahamba sowasebenza noproduct sabuye emva kwesonto nokusasa saphinde sanikwa amanye kwathiwa sowasebenzisa mna ke kwakunzima kundingasilutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la owabambayo yonke into ngoba wawasebenza ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho nandingelutho kodwa ngathi imessenje waqedile hayi abuyele esimeni ngakuhlanda ngumuntu njengoba nje ngiphile saka ngiphelile esizuki bathi uma ngifika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlala bengicela endlini encane wathi ubheka wafika wabona ukuthi konakele asiwabona ukuthi konakele nangengane kodwa manje namhlanje ngeke uzuhlo bonibona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ujabulo wakhe indlela awangisiza ngayo ingathi aqhubeke enze njalo nabanye yabonga
1: amen amen eyiposi
2: awupheke gogo-ke sekurayithi ke sawubona-ke
3: gogoyebo ngani cha ngithi angizobonga sibe noma ngababi nama ngokubona siziphethe esandleni kodwa ngibonga ngomlomo ngikhombise ukuthi ngingamuntu angibonga mangisizake ngifike ngifile mangifile waqhambwa ngisho umphefumulo wakubona ngathi uzophuma waphefumula imphefumulo wakho wangiphephetha kwaza kwaba kathathu ngabona ukuthi ngiluseni umphefumulo omnaswazi nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba ngikhathala igazi lami ngathi libolile wasefezele ngisho ukuthi ngiphumaje ithekisho kuthi angifeni manje akusekho-ke konke lokho sengimelele ubuhlungu kanjekemanje lamazi ukuthiwa nginawo ehliziyo.

azofike wayongekhuculula kwafike waqaqa. Ngithi waqaqa ngaphakathi ebese ngineminyaka. Emva kokuba ngithole lo mntwana ngagcina mina egazi ngithethile. Bese ngiphila njengomuntu wesilisa nje sengiyindoda kwami ngingenzeke lutho kumina. Yonke nje ngagcina ngiphuma esibhedlela igazi angiphindanga ngalibona. Okusho ukuthi ngi-2 years now ngingakaze ngilibone ngamehlo am, ngaligcina ngithetha ngo-2023 ngo-August. Namhlanje qhaqhile zonke lezoyibopho kwasuka konke lobumnyama bengithweswe bona. Baba, ngiyabonga ngithi phambili sotobe uzongayeke oza uNkulunkulu akugcine asigcinele wena ekulapheka ingane yam ebengizele yona sinomakwalaphe kuma akhuphe phe manje kwasukela kwathula kwathi du kwalapheka mina esengihlezi ngithule naso ngingasixoxele muntu ngithule ngithi du ukuthi hawu. Lesi sifuzo uthi mina sengivalekile angisenami

0: ngiyabonga mavuthulula uvuthululile ibumnyama obususelela ekhaya sakwazi ukuhlangana kwathengwa kwathengelwa umicro saka-3000 ngiyabonga ngithi phambili ngibonga usisi wami omdala wakwazi ukuthatha ima lesibili wathi ma sengithengela impahla yokwakha bafuna nomakhe uyoqala ukwakhiwe ma emakhaya impahla amahamba yakabhethi kacashfield wathathathatha impahla yokwakhiwa yonke engashodi ngisho wayofuna umakhe uzoqala ukwakha umakhe ngasontaza ngithi phambili babathi phambili mavuthulula ngithi uvuthululile lele khaya walikhuculula umnandi ujatshulwe kunokudla endlini into ebese singasayazi kuhlezi bekuhlezi umuntu kodwa sijabulile silokhu simbuyile ngiyabonga phambili phambili ngejusi ngithi phambili sotuba mabaphila abantu nabanye ngithi ngangithule kufakazo nabanye fanele bazwe ukuthi akubona abantu ababili abathathu sibaningi kodwa abanye basizakala bangasho qha ngifuna ukuphumela nje ubathi ngisizakalephi mina mina ngisizakalephi ngenyami yeminyaka ngingasalazi nje ingasakwazi ngisamncane kangaka ngasakwazi nje amaperiod ukuthi into enjani ngiyabonga baba
1: sinibonani embusweni nonibingelelayo maxulo kagazi owusaplaya waseshow emasondweni le kombongolwane hhayi mina ngisazi into eyenziwa ijusi kule ndawo abantu omunye umama bengachami ingane yakhe yafika ikhala la ikhala inyembezi hhayi ukuthi umama nede yafika ijusi wawuvele wayiphuza waphuza nje washathu uyivuna umthamo uthi wavele wagobhoza umthamo wagobhoza umthamo uthi iy'ngane zakhe beseyikhala seyikhalise ukuthi akasathami ushawe yinto ensemini kodwa lowo mama lowo uvuke phansi naye utshela ukuba usaplaya omunye umama engamnikayo futhi ijuice umama wavele wakhipha amatshe kwaphuma amatshe mayethi endlini encane kwaphuma amatshe uthi kwaphuma nezinto engathi imineke hayi angiyazi abantu abayifunayo angisabazi abangaka mangi-ode u-15 mncane sengicabanga ukuthi ngivele ngcono ngi-28 ngizo-ode ngendlela abantu abayifuna ngayo u-15 nje kade ngiwulande kubaba uyaphela manje
2: sanibona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamukayo ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini ngawuyisebenzisa sengesibhobo esingithathe u-9 years esibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi nomhlana wami ubona ngathi benginezinto ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi nokuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu babusibiya ngithi aqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa bengasaye ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka wayey'nsulweni zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba usibiya ngisaqhwele phambili nokusiza abantu amen.

engalunganga phezu kwempilo yakho. Angikhathali mina ukuthi ngempela bakuvale esibhulini noma bakuvale kuphi na noma bakushaya ngathi oboni yento evimba impumelelo yakho. Nithi mina thola umavuthulula mntana, nizayivuthulula lento. Sekuvuthulula izinto eziningi kubantu. Umavuthulula awugcini ngokusebenza nje kuwe, uvuthulula nezinto ezisegcekeni ekhaya. Ngokumavuthulula uyakwazi ukuthi uthele ngawo kuphuma amabhodlela, kuphuma ikhophane zabathakathi zihlale ngaphansi. Angikhulumi izwa bethu mina, ngiyakutshela mawuyenza lento ekhaya uyomfonela, wena uyawubona, uyomfonela wena ungitshele.

0: yaba kusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafika ithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini ngawuyisebenzisa sengesibhobo esingithathe u-9 years esibhobo esingiphethe kodwa ngayiphuza nje uyinsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi ngumhlane wami ubona ngathi benginezinto ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngisaqhubela phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa bengasaye ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka waya ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngisaqhwele phambili nokusiza abantu amen
1: amen
2: ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya bengineyinkinga ey'ningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga ungenzela iy'manga iy'nto zami ziyakhanya nemali sengiyayibona zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza zonke izinto nje zivulekile kuyakhanya nje sengiqalile nje sengizoba nebhizinisi liyenzeka ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula ngenhlukane nawe ngiyabonga baba uSibiya
1: sanibonani guys seyi akakunzima empilweni bafowethu sihamba sidlala abantu sihamba sidlala abantu kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu uzongisiza ngahlangana ngenye ilanga nje ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixayeyile ase yase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu othizeni nami kulokuthi ngaxayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu umsizixoxela nje umuntu wangilayela ngumprofethi uSibiya aye nami ngahamba abantu bangaya kumprofethi uSibiya umprofethi uSibiya angoxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi enye into ongayiqondi Prophet uSibiya ntshontshe esibanginikeza umuthi wayethi umavuthulula kwathi nje kwathi ngahambe ngiyochela ngigeze ngiqhume ngigeze ngichele hayi ngangayikholwa le nto hayi ngoba phela ngixayekile bafithi ngahamba ngawenza kwami kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani uyinwa makangifuni bonke nje kuyimes akuhambi kahle ngisho ingane ey'nazi ukuthola umsebenzi after ngagquma nje only 3 days ngachela eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamusa ngisho emsebenzini bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu ayibo bafethu akhona abantu abaneqiniso leminyango ngiyabonga kubaba uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza kwangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosambenga ithemba sengililahlile nami asengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba kube kwenze nawabanye kunkulunkulu akugcine nezingane zakho zifundise kuze ngaphela imihla sabe ziwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-righti bayasebenza bengasebenzi nje usenikweze ngisho itruck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga ayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
3: sanibaneni balaleli gama lami nguphinki ngakwarhadebe ngiganele kacele nginengane eziwu-3 ngishadile nginomyeni wami ubabucele ubabucele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene nobabucele engishiyene ngane zincane ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula e-introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa umavuthulula ngingakagqumi okwesifoo ngisagqume kathathu ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele ilocation yala esathuthela khona ney'ngane ngingakamsendeli ilocation kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami ma ngibuye emsebenzini ngiyabona nayimoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona okurongo abebemdlise kona ameza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3 ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula ngubonile wenza izimanga zenzekile izimanga empilweni yami balaleli ngiyabonga sododa uqhubeke usize nabanye
4: sibelele kuzo zonke indawo sanibonani unkulunkulu wami makanibusisepha ngalilwele nganqobela izinto eniyibonayo neningayiboni engizaziyo kanjalo neningazazi bamba umbuso umusa kanye nokubonakaliswa kwamandla iyona nto esiyikhulumayo leyo umbuso umusa ukubonakaliswa kwamandla ngifuna ukukutshela ke wena muntu ke olapha ya eThekwini namaphethelo ukuthi ngolwesibili ngomhlaka-2 inkulu into ekhona lapha embusweni njengoba bengishilo ngine free consultation lapha nakakhulukazi kule free consultation ngenza spiritual check up lapho khona ngicheka noma ngibuka khona impilo yakho yakomoya ukuze ngithi ngibangusiza nazi ukuthi ngampela yini lena okufanele ukuthi ngibusize ngayo ngaphandle kokuqagela ngaphandle kokucabangela sebenzisale lithuba-ke elibalulekile kakhulu elingazivele onalo la eThekwini ngikhuluma nge-free consultation ye-spiritual check up yibuke ukuthi yini wena ngampela leyenza ukuthi wena ngampela ibhizinisi lakho lingaphumeleli leyenza ukuthi impilo yakho ngampela ishone phansi ingayi phambili leyenza ukuthi emsebenzini bangakurejisti bangakupromote nakukupromota barejista bayapromotha abanye wena lokhu bela itoho nje akekho awupromothwa muntu baqhubekela phambili abanye wena lutho lalela le nto ngizokusiza mina lalela ngizokusiza silungise le nto okuyiyona eshethisa impilo yakho eyenza ukuthi impilo yakho ingayi phambili kule free consultation ngibuka nje impilo yakho yakomoya ukuthi ngampela wena kahle kahle izinto zakho ziphethwe kuphi ikuphi lapho izinto zakho ziphethwe khona ngabe ngampela yini isiphi ngampela nesithunywa noma lesidalwa esiphethe impilo yakho nesiphethe inhlanhla yakho ngampela uyeke lokuhamba uqagela ngampela ukuze wazi ukuthi impilo yakho iphethwe kuphi kubalulekile kakhulu ukuthi ukwazi lokho ukuze uzokwazi futhi noma ukuthi ulungise izinto wazi ukuthi uqalaphi unkulunkulu ngithumele uba kukhulule ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho lalela angikhathali ukuthi mina impilo yakho seyihambe ibangela ide kangakanani inomonakalo kukhona into engizoyilungisa empilweni yakho kukhona isimo engizosilungisa empilweni yakho kanti ungakhohlwa kulesi spiritual check up ese-free consultation sokuyi-free consultation lapho khona sibuka impilo yomuntu yakomoya bese siyamsiza ngokwendlela okufanele ukuthi asizakane ngayo ngithi mina ungaphuthelwa-ke sebenzisalela ithuba ngoba ngisho ukubona nomprofethi kumahhala angeke ukhokhe ngisho isente ukuzobona nomprofethi kuyasi umprofethi uyakuyalela-ke uzobe boost. When we are part of the Malia products,

empilweni yakho kodinyenzeke namhlanje kuNkulunkulu uzokuphakamisa ngogcobo lomprofethi. Phuthuma ke uye endaweni efanelekile lapho khona umprofethi ezobe khona ezokunikeza usizo ngempilo yakho. Noma ngabe yini ekukhathazayo, ngabe isifo esemzimbeni wakho, ngabe inhlupheko ekuxakile ekhaya lakho, ngabe uxakwe ukungahlalisani kahle nabantu ophila nabo, ngabe uxakwe ibhizinisi lakho elingahambi kahle, noma umsebenzi ongawutholi, uNkulunkulu wasembusweni ukuhambele namhlanje ugcobo lomprofethi luzokwenza isimangaliso ngempilo yakho. Right ke uma ngabeke useThekwini noma sinomhlobo oseThekwini, ngicela umiyalele ngomhla ka 2 kuzobe kunesimangaliso laphaya. Umprofethi uzobeke enze ngempela imbizo enkulu lapho abantu bezobe bekwazi ukubonana nomprofethi kwi 1-on-1 mahala bese bethola ke izinsebenzo zabo. Yebo, wena ke osemandeni ngomhla ka 3 umprofethi uzobe nawe, kuwe wena obhukhile nosazobhukha oshaye ku 079-655-1813 inamba ye-ofisi lamprofethi leyo uzobhukha kuyo wena esemandeni ukuze ukwazi ukubonana nomprofethi ngomhla ka 3. Bese siyadlula siya kumhla ka 4 umuntu oseshowe aphuthume lapha phambi kwaseboxer ongaseChester ngo 10 o'clock isikhathi ekuseni. Umprofethi uyobe khona ephethe zonke izinsebenzo ozidingayo umhlobo wami. Yebo, uzokwazi nokuthi ukhulume nomprofethi ke umlomo nomlomo lapha eshowe ngomhla ka 4. Bese siya kumhla ka 5 ke sesikhulumile kakhulu ngomhla ka 5 inkonzo yethu enkulu lapha empangeni. Umprofethi usekhulumile ke ngayo, ngicabanga ukuthi ke usunawo wonke ama details apheleleyo ngenkonzo yangomhla ka 5 elapha ya eTown Hall kwaMasipala. Yebo, phuthuma ke nakhona inkonzo yethu 6-6. Bese siyadlula siya kumhla ka 6 ekuseni lapha eOlundi umprofethi uyobe khona eofisini lethu siqo sakhe ezokukhulekela kunikeza izinsebenzo. Yebo, enze nawe futhi ke i-1-on-1 ngomhla ka bani? Ngomhla ka 6. Siya kumhla ka 8 umprofethi ukhona kwaNongoma lapha ya eNongoma ini ngehora leshumi 10 o'clock ekuseni ngomhla ka 8 umprofethi ukhona eNongoma ini. Mawungayazi indlela uyibuze ufone ku 079-655-1813. Kanti ngomhla ka 9 umprofethi Sophongolo ePhongola Country Lodge. Akusukume nesinedolo impela ngobuya ubhoko olubeke phansi. Ngiyakuthembisa ngomhla ka 9 umuntu Sophongolo phuthuma umprofethi ukhona. Bese kuthi ngomhla ka 11 sise ofisini lethu ke emtubatuba kwamadolo center esaluni kwaNomi ngomhla ka bani? Ngomhla ka 12 i-ofisi lethu empangeni lapha ya Union Street ebuilding laka Kenneth lapha beya kule passage enefinish ungene ukhuphuka itebhisi office number 2. Yes, kanti ke asikhulume ngosuku lwanamhlanje ke namhlanje ulwesihlanu umprofethi ukhona empangeni. Njengoba kulwesihlanu nje ukhona empangeni umprofethi uzokwenza i-1-on-1, uzokukhulekela, uzokunikeza izinsebenzo, akugcobe ngamafutha engcebo, uthole lonke uhlobo losizo oludingayo namhlanje njengoba kulwesihlanu nje. Kanti ke kusasa ngesabatha useThekwini ke siyakwazi lokho. Shaya ke ku 079-655-1813 inamba i-ofisi lamprofethi leyo. Shala noma ngasiphi isikhathi, mawuthanda futhi uyawhatsappa, mawuthanda uyayisenda i-SMS, kodwa kakhulukazi kube WhatsApp ukuze sizokwazi ukukhuluma inkulumo epheleleyo sikwazi ukuphendulana. WhatsApp ungcono. Right ke mawufisa ukukhuluma nomprofethi Qobo ungamshayela yena ke ku 082-098-1282. Phindele 082-098-1282. Sikhumbuleke insebenzo kwaNongoma zilapha ya enamba 88 erenki emathekisini aya esigubudu. Yebo, ngaphambi kwamathekisi aya esigubudu rank number 88 uzothola lonke uhlobo lwensebenzo oyidingayo kwaNongoma. Bese kutholundi eofisini lethu ezantsi lapha ngakatepha uthole usisixolile Zungu uzokulekelela empangeni Kenneth Building phezulu laphaya office number 2. Bese kuthi emtubatuba madolo center laphaya esaluni kwaNomi. Bese kuthi ke okude ke uyakwazi ukuphoselwa insebenzo ayidingayo. Singakhohlwa nako supply bethu zikhona zonke izinsebenzo. Sesokupha ke la i-number e-office makuthi uyaqala ukulalela udinga supply ngakini kodwa ke uhlabi.

0: una yo supplier u showe nongoma sorry u hlabisa u showe u fryhead lapha ekhemisi kwamaphakathi ingwavuma uphongolo yebo melmoti iTranscorp isenga indlomodlomo yebo Hillcrest zonke lezo ndawo zinabo o supplier okwenye indawo ke ushaye sikuposele insebenzo yakho kube umbuso wodwa amen.
1: Hey, sanibona guys. Hey, akakwenzi nampilweni bafowethu. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu ozongisiza. Ngahlangana ngelinye ilanga nje. Ngahlangana nomprofethi uSibiya. Ngixayekile. Sase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya. Umuntu othizeni nami. Kulokuthi uma uxayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho. Uhambe usho nje umuntu umsizi woxela nje. Umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya. Hayi nami ngahamba abantu bangaka umprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya. Ngamuxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba. Uvele wathi khululeka. Mina ngikhulume kakhulu. Hayibo guys, yazi into ungayiqondi. Umprofethi uSibiya nje untshe sibanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Kwathi nje, kwathi ngahambe ngiyochela. Ngeze ngiqhume, ngeze ngichele. Hayi ngangayikholwa le nto. Hayi ngoba phela ngihlalekile bafithi, ngahamba ngawenza. Kwami kuhlangahlangene, akuzwana, umndeni awuzwani. Yini noma ngifuni bonke nje kuyimes akhambi kahle ngisho ingane enazi ukuthola umsebenzi after ngagoma nje only 3 days ngachela eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamusa ngisho emsebenzini bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu hayibo bafethu akhona abantu abanekhansela eminyango ngiyabonga kubaba uSibiya ngiyabonga nami lo wangisiza wangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kwasangenga ithemba sengililahlile nami ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise kuze ngakuphela imihla sale zikwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikweze ngisho i-truck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
2: sanibona nibalaleli gama lami nguPinki ngakwaRhadebe ngiganele kaCele nginengane eziwu-3 ngishadile nginomyeni wami uBabucele. uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene noBabucele ngishiye nengane zingane ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa umavuthulula ngingakagqumi okwesifoo ngisagqume kathathu ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele ilocation yala esathuthela khona ney'ngane ngingakamsendeli ilocation kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami ma ngibuya emsebenzini ngiyabona nayimoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami